0: xuan lam dang.
1: Ni zhe ding zu ren ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le qin de ne, bu jun long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, di tang lang duan xie bi le qin de zhe.
2: Singa namba, nga tingdi linsi jia zuxiong shukin danba yanping. Dilenga detang lan dexibi linsi nangla, muntuni bio rangshu jo nirin hongku tsuzi dini jia dribi, sanji zhumi zaji shudun xibi nang dexio jayin. Sanji zhumi zaji shudun linsi.
3: Sanji zhumi zaji shudun linsi.
2: nga sandi chumi saja sandi thimi je nanhi da zhenzhul de ye sangkan khuyo su je xiujin li sandi zaji nama ra ge je ranja je sakhi yin da da de ta me lagba do tharin lung ko ge xin ru ko je chumi mo sra da xin ri zi ri ji zaja ma da wi nong zu de la bo ya de ne sandi chumi zaja zo ji xie de zo bi yong da zong he gan su Si chen su beri sakur tu ten ji yore. Ni na beri sakur tu nden zog sheba gan yi. Lo ju yi rangwa ta nde chen chiwi sakur ka jay tu nde chen zong ce jacha jacha yin sin ji yore. Yin shule na san tu du man je tun li ga chi shek de san tu kuyo ke misa rangi je wang ki. Chobe san tu ju le de shule tu nye sheba zo zong wa li zo na chung nor dang gamu lo ndoa da su re. Chin zir ya tu dang Rulen tere jido piji shimba da duni woma da jura hyo su ne tunzi la sani digi zhumi hajan gabo xe jira. Sandi misal kuyo ge sani digi misa je siri da zaji re mambu xe zhoyo di diyang jia si ma da zamba ni chang hyo jia gamo su ne sobe sandi zhumi da do sabi soji je siri xere. Mana dra yana turego ma shi li zhuba shi yinda suju hajang che la nun yan du se jacha jacha ni jacha guji za sin jo re. Soju ii mongbun du bi santi berek man suju suwe chodo medu murume za jake re. Jasa ma na bime zi suwe chodo hajang yung cha ke dung jake re. Ni ne ne la kamo ne da mumu ne so yang bebi nru re xe re. Zhanga da tenpa teke nribu menjeba soja sobe santu nri zowo do jo yore. Nriye jegi irili hidur sheba li ngomba tana zambi soju rintante nri yinale mumawa maze soju kashi je nri nri yinale towa yore. Song, chang, chang na gatsi tu gyo iyan zan yola ro nga la shubi dongja xe. Beo je chansang pari cheba chang nyawa maze jun do tuwi gongso yore. Ye, hyo dan kyora. Gangyong santo na rulei dan sama ru zowa shibi saku shi yinbi nusu zoro shibi gozo mambu yu. Woma da hyo gyura maa so na santi woma jo yundi jo tsuwe cho jo zaja zowa shi yin. Nga nolo ka xa janga jiwi santi kuyo ka shuk jin wu santi woma jo zaja zowa na lo ka xa yin. Di cho ni rubi nor dan lo ka xa shu se de dare meri jama cho yin jama cho yin simba dan. Zaji nambi ngani jo na ruka za maze sanju zhungche da zhungdar ka jay na si da zhigar tuwi zaji namba kongso doba yin. Ru, kya nga mung. Pyo zi kya nga mung na si yi chani kya bata da wo zang. Woma ji nyan do si xe gara jung ya di se ba xe re. Pyo zi kya nga mung po ba gang ge sanju ru mung chwe bi nang zu li do to di. Lu la ku wi e man shu da sen yung yu zi kasa se ba li yin. Changar chibi tuso kya nga mo changar sibi nipa ding. Yen ya kya nga mo tatong, sen jiwi nipa dan tenpa maze, kya nga mi nangto hajang pusong sobi kuhwe punduye bi, lichin tangpong chungje sibi rikpa dang san zuru wi nipa chenpo ding yor. Chuk, san tui zaji namba dang, yungne, nono sakho cha rangzong mo chula, xinjuk sibi li ngamba dana, chobe san tui zaji namba na, nesu nri chuma dang, dūrēl dōngbī rēkja sīrēgī. Dēgī, gyālō jī dūlē shēcī gyāng tōwā dā, ngōsā dā hīngrē sū sūbī dūlē shēcī gyōng māwā jī lī. Tsōbē sāntū, zhōmī tīmē jē zājī chēchō ngō yōrē. zaji namba ta gyone dan rewi hinjong dribi le ngamba ta na chobe sande zaji namba de chashe towa da jesar shudi nebu be nyenka dan rewa hajang kebo yola chobe sande zaji namba tundi rangi de jesar detang ke jitse le gawa da jesar detang mibi jitse sha jaba jaba suwa da rewa danza yobare sande dhume zaji shudun je seki dangbo sire nama de nesu nirena zaji mangi Sire na mere choji ta simpir shibi ngubi chachi yinbi nere zaji na nure ta hyoko garei, ngorsa ta hindu garei, gosho ta chinji rei, nyayi rei, omi rei, simi rei, chinri rei ji chiyore. Sandi kuyo ge lyujun yulien ta choji ji chab gongko ji la hyoji nginji te juyo. Zaja donhyo yonji, sandi zhumi zaja naman sa ju junchong si ni nere chanyo za se naka juenyi yi sa wata Zangko re zaja naka nishi tanga yin sago jo re. Nure yungzu le pe na nesu linhe shi tsa shi bi re jo ye li choju naman pyusun tsubo ye bi. Toga nesu nure zo shi bi zaji namba junchung shi di nire nire ke nyeja nyeshi ni sunja sunju ta hyoku ke ngaji nganga ni jata jo dune shago. Zangba di sandi zhumi soji zaja zo yin bi nguen ni. Tsedang tunba shena detana pinto jimbo yara. Ge, niri zaji na nure da hyoku, hyoku garei, ngosa hindu garei, shukja nyagun omi rei, simi rei, chindriji rei ji tsuko. Rangja ja hundu sami mindo li chuni tsatsur shibi dingyo so. Nuna ngayi kam so shi, hindri ngayi rande sheba, nure ngayi do sheba, tsere ngayi soju sabi, zaji soju rubi dawa dun yara. Zaja nakan zombunnen soju ndangin geso shibi chachin. Mei re la kowi yezi siri la rekebu nga yote hyoko gare da ngosa hindu gare, shukja nyagun omi re, sema da chengreji re, nunse da chayi re jizo. Serek mandawi nando mei chesu da detan la kowi soju mandawa yubi, mele jo soju gongko da. Zaji soju je checho la yena, Sire de tunba zaja tohnyo yuwa sheba na sochi ndangin gilin shibi chaji shiri. Sandi koyo ge siye jen yule dan sochi jesa la hyukji nginji te yubi. Sandi zhumi tuni sochi dan sochi deji su ngubi gungo cheri shin yore. Deridi sandi zhumi zaja nama dan nama nasu, suegi nasu, zhuwa nasu ji tunba junsu shakura. Ni, niri changyo siri gyuni yin sawa dan Zangho re si re nishi zanga yin wen zang je dejo shako. Si tun song je si re nama yin na dazi tongja tongshon yong to. Nyi re todi song ta na xio zen naka song ni nga pa ta. Gong zen naka yen ni zho pa ra. Gong zen naka yen ni nga pa ra. Teng la cheng re so kanan naka jeg ni nyi pa ra sa jo. Chanyo nyi re nru re ta xioku re. Tegi semen ribi re je zaja re song ta. Ngoza da hindu reja zaja rei kya, gosho da shinji rei da nyagong reja zaja rei son da, oma da shinji, shinji ji chun zaja rei ni zeche, ni jela zaji rei gyoni inju gongku gongtobayin. Kati zangho re sire nyeke zanga re sato na, zawe chani zaji shudun kirin tsami sire duyebi, mei rela koi soju ngozi manche wa dunle sheba gilin she tojo yabare. Song, nyeri nere je zaja ke, nyenja nyeshi ni sunja sunja da, hyoku ke, ngaji nganga ni, zada kyosago. Zaja naman ke, mangi tunzi re zon zemba da, dejo luntu shajo, tangcho shajo di, sanju zaji juchi checho ngaba maze, zaji namba donho yuwe rawa gonto re. Nere na naman pyusun tsubi, tinjun rinjur zi, duye ba da, tene chi zami zaji nyuchi chan joko kienba maze, pi re je soja da. Dejo, zhigar, zaji tsena jiye, zhungkong gachi xeja yinbi. Xeza da mili detang, chun yung soja, te niba gachin tenjere. Zhungu mandoja zaji sudo xibi na, dami nire zaja nure ke nyenja ni sunja basa goba da, diye na nure da seman ribi re ke ngaju ni jada ngaju basa sa gobi zhungo tenjere. Nire xoku ke ngaju ni jasa wa da, Sandi koyo ge sani degi zhumi zaja nyulen da choju jechab, choju ju gungu ji la shukjin teche da songzhe shi di Sandi sago ju zhumi choji da detang ge nidang junchung sha che Sandi sago ju zhumi neche di doji je sago yinda ge 最近的社会引导里 정거치위 Labardo soji bein duce, Puson sopoyebi, Gangren neda, Wanzi ninse sola, Hungo da Hunjajin nubadela, Dizin duce, Naman Puson sopoyer. Sanganaba. Chet da segi vilentina, Pura shojo, Nirin Hungo, Sundi dineje drebi, Sandi drumi, Zaji shodun hibi nandere, Nambasi, Muntin Natalizer. Zamban Sandi drumi, Soji zaja soi jehi imbi, Soji jerna hajan chimbodier. 天阳、内党、三马苏、张志学巴党、张巴、我和希摩尔特巴苏、左泽拉丁的兄弟、扎加银币、马尔党、加党、我妈、约、约拉、擦、格拉苏、娘都是一的学者。张巴拉、天军人就自己党、陈独特、皮松粗布月币、内党的平巴新都记。阴阳张兵党都、大东杂技人、陈纳党、英吉学、天色热党、加、盖、纳苏、绿月币。 文章就选了地上的平板进步有了。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Nauhe ka che de, lo ju tong momo, xa gao jen lan zi pe gong chen tong mi, zao vi nao ju sa tue xe pa tong. Tong yin lai zi pe, yon tong bi si dian le je ta wang zu para, chi dian sa po xe yu.
1: Xin zi tui para ngay ma zui ji pa na, le ka dung ke la go tong da tabu gui pa la si de. Xa wa le zui xiong ji, xe jen ngay mung tu tong gui pe ngay pa mi pa tong. Ta na, ngay zun zi tui pi ni mo de, tong mu tui pa ang, si jang ha zi zun tui xe pa de zi. Lojia Yangpo nda dabu nga wye xe jin ju bi san lu dire ji. Zhongko gongchen tangmi le zhwe tin tai ta meng tuin bai tai xe bi guo do ta ngin chi cun yu. Ngo yu jie cu yin nu le zi pa ka xe di li du di. Rang ni jie ki pin ko na nga ni. Chen ngui la ju xe di. Ni gai ji pin zhe la yi cheng ni. Ngui sun ji zhun zhe la tong qin ta. Ngui chung ge zhun zhe la nang chung xe ba. Yu ci la tong qin ta. Bu ci la nang chung xe ba. Cha xe la tong qin ta. Xe yong la nang chung ji xe ji yu. Yang da bi si duin li ji dawa na, ma yi zhang yi din bi li ga zhun du ba da, zhun mu tu bi xia wa la, dang zi xin du ba. Zhou dang chu da bi qin bi zhen mung na, gang gang qi wi ling gin di da ku pe ba ji xin ni. Rang du ngang ma gi ji rin tang di, dang da ma mang ji xia jia na, nyang zhi tu ba xi ba di yi.
0: Xie jin ju ba ngang yin bi ji ba, la qi xia yu chui, mi gi ri ri dang la ba du dong yin li ji bi, rong du ju nu ban dian ba dang. Gen zhe zang zhu, xie jian yu ba jie xie gi lu, ni xie xie yue. Gong la xie na, xia xiao la ba qie na, nga xie ba chet dong mong bi, nguye zhu dang gen zhe kuwa le xiong wa xie re. Le xie ba nyu xie xie gen, gen gui zhe de du cue jie cang zi dang, guan ne pa ju de mi cie zuo wo, du tu ge pin zhe de, jia xie cie xin jie la zi gu yue jin. De ne nong zhu ji si din le jie da wa dang, xie jian yu ba, nga yin bè jì bì, ngè kù jì nhìn tò mè bì, cùn cù yù sà dù bù hì rì. Jà chì tòng yè lè jì bì, rong tò ngà lè kì chà kì dì tàng tà jà kà jì xìn yù chù yò nì, chàng gè tò gùn dì tòng gù bà tàng, pù jì chà kì gùn kì xì gù bà mà zì, chà kì tùn tò tò chù bì à dù bà hì, dì wè jòng xì gù. Lè nè jì jì nyù tì ngà tàng lì mì tàng, lè kà jì jì nyù tì ngà tàng zì xì bà, nè kà jì xì jì là mù ngà bà tàng, nè kà jì cì nì tù nì mì xì bà, Zemde je nito la tene, pe je je cha ye re ye, nguen je toba se gyu.
1: Xin zhe tui para ngay ma zui jiba tang, xie jin ju para ngay inbi jiba na. Je zheng jen de tang, zui zui jen ju je gongbo ke yin hiyo. Di ni, ma mang ti wang zin bi par je je sang lu chui jen ju ru tang. Xie cu zhen lu deng re jin je bu yu jung sa ban zu zhu xie bi, la lin chui jen ju ru xiong yu. Yang da bi si duin li ji da wang zu ba tang, la lin da gu na, xin zhe tui para ngay ma zui bi gu du tang. Xie jin ju para ngay in bebe, ngin chi jen ju si di. Tong ta para song du, xie yong jin du ye dam, ju ren din bi sang ye la din li. Chai ji ki pin dang, po ji ki pin, cha ki ji ki pin dang, xie yong ji ki pin song zhe si di. Din kar sin bi lin gin da, ka hi la da ri dang, dang zin nyu zhu si pa dang. Yu ren ke tai zui lin gin nang la, tai ju jing yi hiu dang, lo ju jing ang zheng jun chung si di. Du tong ke zhun zhe dang, po ji par ji ni jen ju gang le yuwa xin li. La lin dang, mo ma, lo ju jie jia, Nyan si te tui bi, chun zhi tui gu. Singi na ba zuo, gong tu simpa di na, bui ju ni ri caba kang ge jitang bi zung ye. Xin zhi tui bara ngay ma zui, xie jin ju bara ngay bi ji bi kuru yi.

0: xia ping xia ya na yin pin ko ni rang yin jia xia ya yin bi ma su dang gang yin rong jun jin bu gong ni xia ping xia ya la yu jin na qi ga ka qi bi xia wa xi zhe chung bo din pi ji jiang le yu jia xian zhe dang qian zang ge gang gang su ji jin bi yong guo jiang tian yong ye ba zhe yin na yang kong ki tong min san du ma jie ba gen zhe lu la din bo ni ni la yang yu ming ang xia ping xia ya zhe rang nu gang yue ji yu jie ba zhe
1: Tā mā yī tā xie pīng xie yā zōng tī nā lā tā xie lā pīng lī wōng rōng sō sō lī nā lā tā kī pīng zōng rā tā zō sēng kāng kā lō wōng nā mā sā tā jō bān jō kā lō kī pīng zō qie yō mā hō Tēn cī tā xie pīng chē lā gāng gā tā tē nyōng jirī tī gīn qī tā xie pīng xie wā tē chē lā tā wā sā mā rī tō sā mā rī tā ngā kā lī pā tēn rō jī sā nī kā sāng lō nā kō
2: nyō chimzong la nga nga sin ka nga chimbo yin zili ko ta tu lo mon tu nga nga chimbo rin de khim ko te na li ka ka sa ka lin ko ka chi ta te wa le ma da san ti di ke sen lo ka nga da chen yo yo te je ti ta o jong ge tu mi ge san de san do te tu ru ge ho cha te ta te mon tu ni jin je ge san san tu ru ri ti
1: o ri o ri
2: te na lo ni se la ta te li ka ce gu chimbo ma pe ta ma ri ta zo de che ri se na ni tu ni ke za zai lo ni ni ke za ni lo pa ta te nga mi ke sa do ye ne do te na su ne re ho ta te na ndo de te na ka sa ka lan ro mu chu pa te na ma ro ro we chu ma ho
1: ti
2: ndi ke ka nga chen tri so ni ni pa chan ki go je nga ta te se li ka lin do se li ka sa ka je te cha sa che dran do ko ka chi ro tu su gu mon do sa ta tru re ndo khin ka
1: ro sa su chi le ka la xuan jer go
2: tu re ndo khin ka te na li ko no ni na ye go ma xian do go na ho re ma re ko
1: ti re ti re ho
2: tu ro ndo ni ndo ni ke za san lo ni go zo ne te na ta man tin ta re he ma da san ki te man tin ding zo we za wi ar man tin ro a so jo yam mo se we je hina lo da chi mo ta je ra te nga nga nya nyu de yo ro ko ja ta ja ta ma pen chi mo tu ti ta ka hi he nga ge lo lo che zi ta du ko lo da chi mo no ro ma zo ye ge ka hi he ge den na ye ge jon ji te zo ye no den de ko ye ge jon ji te de li ka ngui si ti ni sun re go da ho Liga la xe mlin dan yigi chun chu ju de ka chi ja ke no shu tai zu zu chi tin jan ran
1: si si si
2: no da chi mo no pa de on di di chen ko de na pe de ka tri ga do ti ta le ba no on de rim si ju zu ka de da sam man dao du ru ren da
1: si si si
2: ta tro on de ti ta ti gi tun pen tu chi mo de pe na nga ta ta yan da ran ju ju yin da chang du chung je yin da to so ge ta ar dong de pa ri ta dong de ve je ar nya nyu de zo de nga so de chi mo no dong de de rong ge dan xi zhe gu mo bo bei pa yi la zao de du ren dan xi mo bo bei dong le ho zhong zhe mo bo de ren wei cha song le nga zu jin jie ge ba de ne xie ba de ne bei de li de ge ju yu mo chong de de su mo bo zhong zhe wei de le ta de ge zhe de ne ge ta xie jian da la yang nian yu qian bo da de la qi si si xie jian de si si bu ga qian de ji da nian yu qian de ke ta ho de ren de an yu tan jian na wo zhe qi mo tan jian na de ne ge pe zhang mo tu sa le zhen ge de ne nge ge men de ne ning du ne ge zha san lo de la zhe de ding zao wei zha wei de ne de ne de la da dong bu ga de li qiesi, biji tiri qiesi tongguli, jinsi zuoti ta, paroba tiri pen tu oyansi, ju tsu ta, zayi manzu, tani luchi lama tangi li pen tu, turu zonghi da. Tani ngaki chandu chonche, gongye tetsu ki yang, nga li yichi chenpo yore, jabcho chenpo yore, tani nga li tongche chenpo wison, tani ki la, ngaki ko, pa yaasho zole ma tse, ngogo la lengi toni, tani lika tiktu la, ngui niso kuturu ni shulei.
1: Zizi.

0: chini sum che yin ga cha nga ni chini ye ye che yin ga cha sum ba ni ma na zi kwen ge go ma do da wa shi bu de ji du jin te mi bi nga ba ke ru ji da wang si nga ge lu xin pu nu ni xie de de ji ju zhe zu ni du ha qin nu de nan la lu nu wo kan la ni ye lam xie lu pu lu zhu bi qi la qi la me zi kwen ge de nu yin na chini sum che yin ga cha nga ni chini ye ye che yin ga cha sum ba ni ma na zon da ni na ji ke xin ge
1: tene ta da re re la ji dang sa ju mi lao ge ju wang ka ke che jo re re da o tene pe da yi ban de la chan su na che la dan da za kar nam ju wang me chu long zom ji ka mer ju chi wi yo che nam khur che ya che ji pa sin dai se da chi chong ne pa san chen dun sar la kwa ni pi wi da xia ji to cha chu to lo cho chi ni ge ni la kwa nam ji ka mer chu re xia ji to nam khur che ya cha chu re du xi ta da wan di za da ka ma ge jo tang dai we te la ti ni jena cha pa gi pa chi tin ngbo re da o ten se bra chi chong ne pa san jin do sa lak pa ni pi u da xia jei to cha chu tho long chu gi kan da da wa ge pa ti gi cha chu ti ngbo re chi da o
0: de ni pa da ge pa ke xi ba chi ko le xin na la chi pa yi ge nga din ju ji ju ni ju sum ju zu ju ji nie xue nie xi ni nie xi sun nie xi nga nie xi zu sun ju ji ji ko la yin zi quan ge da gong ling ni ge pa da ge pa ge da xin do di xue sa ko xiang la de ling ge za ge chi ji ko la mo zhe qi na
1: tene ta tren ki za ke chi bjo xue na tren ne bu me ta lu da wa yip chi pa chup de chi da chup chi ni ri za meng mer ka ma nu jung chu sa me chue chi to wa ju wa to pa bon to lo da ha chi nu tu tren nam go da pa mi nam go ri nga ro chu su ju ni la do sun sam kal chu pi cha ka tak cha sa ni pe su chup ji za la kwa jung chu chu ni na ni pe su jog za po bu jung chu chu la ye ni pe su ni xi tan ba za pa sa jung chu sa ni ta yin di bu ji lo to xue cer

0: Tene mankang ge nga rangso, sana ge ten ta, tene nga ayana pari ten chen re re.
1: Wari.
0: Nga ge manda hiya te zo wile se, duru zo yore. Tene jis tana kuki ina ta, tsung jibja ta, yonga liga no hyuji chenji kuki tsoma te, tene nsa nda hiya son re. Ta nga ayana ta mantu ina di tere chun chung we. Tsa ina ko ar di dun zing tiki zo maa tas nyo, tene zing yapo tramo yore. Tene jagra si ji yamo da ho. Ta nga liga te nintu jame nyakyo lo, gozo no hiyao son re, liga no hiyao tsa re. Tene tatayi pa tana mantu ina tato chun chung we. Tātāyāng tēla yājī chēs tōng tēne dzōngkā chūk tēk nōla tēnā tārā lōdā ngūy sēn rō yībī kā lōchā lōmā tē sōna mān tūni kōkē kī tī līkā tī kāsū lī tē tērē lī chēk tā tī kē lī tē rōngu nyānyū tē kī pā dzō xio tēnā tēlī lō tē kī tāhī tē kī pā dzān tōng tūni tē tārāyāna ngī chāndō tōng chē kī dzōngkā chūk tēk tsōmā kā nōla lōchā lōmā ar kī jipē tsūpī kī yālā kā tsūpā tē yore Nyi ma tsao kong le, jitang ge tanglang pa zon lo, wasa da zhiyun zhi zon lo.
1: Tanglang pa yu jira, re di ngon, jizar gu da, si kyung ni ki len do ku tso pa an zhi yu re.
0: Si kyung ki len do tso pa pa jin wasa ma da. Di nga ka si yu pa yin na, di si kyung gen zin yi cha zon di do da ki len ma le do yin sa re. Di tara yin na, pa jin yu dara jipen tso pa an da ta, yuan da tanglang bin tun tso lo che le me yin la tso pa zon do gin da, nga ge be yung ge zhong che re dun ge no yin, pa jin chan do re ma se, uru gen zin cha zon o to so wasa ma re. Wasa ma da sa sa na zi da.
1: Tsoba de mën tiyu në nye gu xion nala, tatil yonba wongo zonri ji guir guwaya.
0: Tati nge ke tso de jipengi liga di zanti ko rung lan bayon zu che o mariko, duru re dure. Tine rung sama saji sando na de liga di kanga chimpon duru jia lindu di ka gong le zinle duru re oriko. Tige on du di cha tige nyo jia tige sando nga kachir. Ta nge ke yanag tsoba tanchi na, tine yanag gongyo di tsu. Ja ke le tangwe zirko, di likon tige tachi ure. Te chando na zin kachir, ta tso de karu chu gongyo di tsu ta, chando chonche ki gongyo di tsu ki tachi ure. Te maho pala tato nga ki ta nda la pe ji chi eston to ne, pe cha kya na ta ra jake ge no si zang zu chu mu di zai si zang de zu chu de yu shi zai chang du si ting di ji zho de ho. Duru nga ke chang du a tan ji rwa jing yin na chang du yin na te so tsoma de ko polo je gani yamu zhamu de ho.
1: Uri, kanze polo.
0: O, kanze polo.
1: Uri.
0: Ten yin di jima kanze polo ki zi gu na ti ri li je na, ta ra cha zu ri si na anyu ba yin na pomo yin na koki kanze polo di ju ga sapo da. Ten koki la koko zi ri ho.
1: Ri, ri, ri.
0: Nga ke tsoba zi gu ngun ni ki gu ka jira koki gu gung go da dun do ni li ga te li na yabo da. Ten maho pala ko jeni ju su le pen tu le li di ni nga ke lu tsa tse gun da la. Biji tong,
1: dhru
0: yapo chiong san da san xio ya.
1: Tana
0: nga tso ki che bhe chi ki ki ta yige tso kumare ti ki ta yung kui chando ku xio su la. Ta tara jaka ki si ji yapo re rindi ta ki ta su la tape tong ka sa kor mbo re ti. Tato nga se ta manda li ka anyo tangi la tata isa ki ye ki tuni tata isi jiri tuan lo ki san tong re da ho. Ti ki tuni dhru na san ta san tso san na kar. Dhru bhe chi na pima si ba yapo on sa ta.
1: Ri.

0: la a du men ge le song be e yan ten de da so ya ru paran to be ji ju tong yan ten ba zang be e yan ja so da ne ya ji ge ram so ni ka to te a ria tam zi e yan ju ne du jong ya ru ram o po don le chi e dong a ra ne la
1: ayang pi tong da te ya kong la sem pa ti ne dung khi nga pa ti la pa pi leng ro ja chi ne dam che li chi ni che pa ti ri li chi ni ni pa ti ji mi li chi na man thai sen chu ri

0: Jachiwis enge namba tsama kamzang. Ngani pejong lungchen nyenchen likung. Kangei lungchen je santa chichi lenzen ke gengen lozang nima yin. Teni lontuen goma ke nang la. Ta mingi na yalin chui de. Ani mingi sheni dang. Ani mingi la ngogu go ni ye na. Ngui ming da dami nyi yo ba ke nang ni. Teni ngui ming se ya di go ni kanche ji yin ba. Teni ngui ming yin da mingi ko tse gin rabo de kanche ji yin ba. Tiso te. Peji mambu da jani do diji tini ngoti chi batan rishi. Tini da gong chija dan rini ngansu sangi ka chua san rabu ki yori. Tini dili thoma tini chua ti sanji korni ma sahin do diji zoji tini yin. Ani tambo di kanri isana da ming shini di ma sung yubi kansi la. Ani ming da dabar manzi nan jiten tanji momba rinjir dewi. Momba sewi shi ngunbi ming da dabar nze zini. Tini langar ki bindo la soba tiso gano la. Chikesu ma nang yin. Ani ko ming se ande, ka ani ming kaanda kaayi na rarang su su ka daayi ka chu te, yenda mandri par, ani sabaraji ko tengu yore is. Tengi dila ta, tengju ngo tuen pa te, ta ming ka tani shili zu te chaade pa tenri shi. Ta tenri yin pa yinza, ani kaade ngan su ka ruwa mii ri ka shu sun de ka no la, ani ming se ade mada pa yinna, ani tela ta, kāngā tō nyōrā kāndēn jōngarī sē tērī. Tā shētāng kā ngā tsōng rōa mī rī sē tērī kō māhi tēng kōwā sē tērī. Māhi bā tēng, tā yī chāni, anī kēshā māhi bā. Tēng kōwā tēng, yē pārū pō kā kēshā kā tsā dātē bā tī, anī tēng kōtā Tela tini rang sandi di pa dati pala, ane kecha da yege gano chi tsar chi bi ke tcha nabu ji kaanre se vidi, ane ming se ya di cha di pari. Tena yin pa yin za ta kasi le, tenju ngo tuin bi ke ming se ya, nere ji me pa yin na, chi kaana kaan yin na, teso la rana sato thong ma yin pa ke tini, ngo tenje chi tini, dai namar chi bi ke ming se ya di ma da pa yin na, ane ngan so di jing ke ta tsua gano na, ane rang sandi di yin paru pala, ane pa dati bi kasi la, Ani dati ko lipra chi kurun tri mtapa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pola pa goda tri yun pe kasala. Ani yana ti ik rumu tri di pa yoma na ngansu ta kuda la da la soba katini li di nanjo la soba teso ko kuru yin paru pola dati yun di la. Ani tata chi ko tri mtani yin paru pola kwa atino longro wata. Kwa nzonro wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola. Ani ta mtri pa ki tenri ki ta kanga da nyora mabu jin jungri. Yang gisa yang. Ani yelda tiji korupa kaldo bika tenje ka risji bika chiti so de yin paru pala ane datu yun bika sila ane hachang ka tere kali chimboji treba tenje re. Ten yin dira ten tatani yin na ta nganso ka chikanda ka an yin na ya ane teso la rangso so ka tomo ma yin ba ka ane mingri reji pa taba yin ba yin zang ane ming tela tini tab debo ka goni yin paru pala ane dati ko treta bika tenje ka chere misa ka kola ane ba yuwa res. Tene nyingba ji chere se dire ta, mi la ngogu go niye na ngimi tami niyo bak na ngimi se ya di gode na ganera ji yare se ya dire. Ta ngimi ji gode na shetan ka la nga so yungta gano na, tozu tozu kuru yadwa mandawa tene yue bare de. Wenche ta zawi chani ko cijo ko peshe tongtan mandawa za ma tole shi chani mandawa me bare. Tene dire ta, ndika se la ta, ten te la tomar da jarwa kanki, ranyo la tene chude tomo mayin bar go ni bika da, nyeja, yana tene chila. Ani mingi la nga rosu ngi mingi se giri. Tene te la tomar da jawa kanki ranyi la tene chidi tomo mayi ba goni bi mingi. Tene ngi mingi ko kodengi zonra kushi. Tene simba de chire isi dili wo na ta mingi ko ngi mingi inda mingi te ta go na kore tene chegi ko zonra bo te kare isi ba ina zo te ta nyi isi. Chi kare isi na mingi te rongo da ki ki chidi la tomo jevi ki mingi giri isi. Mato lo, mi te rang dayi ki te la, thoma jaa mi maayin pa, di nga te lo, dayi yen da yen koro taa te pa, tene chi yin na, ane ko, tata, ko taa saa ki dayi ki, ngi puto ji tene, ngi mi cha mro wa, tene tere, ngi mi na tene, cha chen tambo te chere jane, mi te, chi te la, thoma jaa mi chi yin, ni ba da kaan re se na, chi te, mi te thomi njuyen kre se, mi te chi te jo pa, thoma jaa mi pa ma ze, dayi ki chi te, Mīti jī tōmī njūyī ngirīs. Tā mīti jī tōmī njūyī sē tīla chū tē rōnā yēwī mīti jī tōmā kā tēndē ngirīs. Tā tēndē chīrī jī na, dāgirī chīrī jī na, mīti jī tōmā kā tēndē ngirīs. 배창에 사다 버린 소리 많이 나. 사신 TV 그 니보대. 사히비 그 미드 그 토미 된데다. 사히 TV 그 니보대. 대다 버겠다. 차치 되는 일 처리해서 되. 아니 님이 이미 님이 인담인 거더니 아 참 지지겠다. 세티 그 전화 보대. 근데 이제 인종 그. 와다 대처해서 되로 아 공 그더니 혼된 그 아 근데 난데 난절게 아 도와 가히 걸더니 사히님
1: 띵주 체만만데 팅진다 러브 팀이 셔주 지진다 지지 체만 지비에 롱팅다 싱겐 체만나라 가든샤
2: 제제 라상 우미 치다리 총자 리시 중지 체주진 다제 기비 용로 비천더 쉰제 싱게 부위 시송보
0: 다 드랭 가로스 가스 바바 히지 치르서 다 민라 모 고니 미미 타미 니여 바가 나니 아 드니 다 타밍 세야 데 간레지 어 디고니 시게 다 타밍 세 용디로 시탄 칸 민 칸다 칸이 나야 아 드치레 세디 간소 로아 미르 거드니 아 똑바타 하롱 로여로 와 똑바타 드니 자그드니 다이 데돌 프로 파타야 바 마돌 파타 무기 바 랑치즈 고 미 고 드데 바테니지 아 무시바르 데로 와 Tiada syaitan kalau mungkin kahana kahaya na korup pata ya bar. Macam tami hibik kaje tami seandai tiada pata batan jadi mici jadi tiada jual kualing jadi mebar. Mana dah dek kaje tami seandai kahaja jual kualing jadi barai sebab ina tami jual kualing jadi mici rank thomi dahi ten teli yang hibik mici jarban na tiada tami inzar. Ani ko pecahkan tiada itu salah tami seandai ten ten ni mina yang Deng te da njawa da njawa jiri ju go ni tabi ki ming de tami yin se ni ta ti zang shi ju kipa mo mo ka tami yin tala tenri jin jaki jagyo re. Deng yin tila ta di ka ji deng te ngi ming na yang te da njawa da njawa teni njawa njawa me na yang ta kaan ta cha ko tila tenri ji pa ta ya pa yin pa yin ta tila tami yin se kira wa. Di ka ji tila di ka ji ko deng te ngi ming na yang ngi ming se tila ko deng te ngi yin kira wa. Pe chana sa hi ta yun bi ka se la pa ta yo dile sa hi mi ta yo rte ani ta sa ge yo sa hi ti pa te a kro sa cha de ro wa de ngi ri ta wi dan de ta mi ka jin de ka ji de de ni mi se gi jin se che ri se dile de de de mi te i to ma ka da ye yo me na to ma ka ju yo ma yin bi ji se che ri ko ni mi se gi pe cha ga na sa se ya ge mi de pe cha ga na nga so me to na te ni ji ta ya pa yin na ani che ri na de de ni ma yin ba ro wa Tentu ni mai bahasa ni lo metode tengok mas sangi mari, sangi mari te, macam korang tak sahih patah ya pasal apa? Di ini lo ni kerja tentu ni main segi segi berjenis tu te, mite thoma ke daya, yana thoma ke juye tu main berjenis. Tapi percaya na radak jabo singe tak bila, singe hebi ke mite radak jabo, kerana suca.

Chobananba, ta nga tsui chandoni yinbi Senpapo Jiangso Yokong ka liru da Senchu Tanji la pavi luji di nintza di. Xianlaman tui ni Lhasa ba goda yo bi Senpapo Tsangwa di chi jia, Lhasa la yo bi Ako Xiangba do aiki nima ye Chimchang Choma la jima chula yu dongi luji di pui ni Chimchang Choma nimi tsiring yungi mundu shi jingi si.

0: 你原始为若阳。
1: Zengke nabat suwa kankam zang, tada senji bilin zengti na pyo joon longti nintili kong kanke longti jia nyo yun siwe rayon si bilin zengti re, nga na nintun pa chungda yin. Nga la lin zeng goma zo gong nabat suwa la, shubi chanda yi che da nintub dinpe lishi she per ni linji shubba trashi dili shibji yin.

0: Shamba, chenje lo gandhi, mo chong ke da zhe le deng ka zu zi.
1: Si ge ge, qi.
0: Chenje lo de ci chong gu, da ba la da bi lu so yi ri, da ta la ne xin na, me la ne xin le to na ni qi ri.
1: Si la, qi nga la gong da na ro, ngay ten da xi zi di, qi yin le gu ji qi tu yi.
0: De qi nga la ro ma ri, qi nga la ne ri, song ge ten song na, la ba ci chong.

0: Chubo naba zo, tenge tuyusen zaji la, le jiji rai tang, nondu, le yongji la dini, riye mongpo yo. Deda ka dindu, mi sangang tang, chungwi tawa, jizor jizotu ji chunju yo. Xia lan sinchu linji ne, hinjib dinbi an zaji xe, to chungpi zinru.
1: Gebo, ta nai hi zhi zhao dini, zai zhi diki choma ngongo kyaan du, ngoni shili nong la chan chan kin zhu, dini zhanyi xe zhu ki chai zhi.
2: Ori zhi, mota nao zhi lao zhi ni.
1: Ta mota tong kama, nyo zha caru zhi. Ta ta chong mota mo yi gong la, ta to zhu te ka la, ya sa ka li ka mo zha mo yu zhi. Zhi yong di ta tui mi nong chong la ma tong yu xiu, ta te li ngoni xe xe lang ko nan zhu.
2: Ori, gemo zhoji di la jub sing go. Mo tsuma ge geg mota tong nyong siwi, ki ju lang ka nga maas deji na, ngon yin da la yang sisi chao riyo. Hoyong ba zuzo ji tamo nyong zhosang de. Ta nga mota tong tong ma zha. Ta te le gemo ngeni ki ju lang ka di pen zhu re.
1: Re re, ta nga ke geng ge ka shang bu de ki ci yin zhu, di ngon nye lang sang zhu e re.
2: O re re re.
3: Si bin zhu zhu koyo, go ya bu tang.
4: Koyo la, ba zu ji mo me yo wi chi.
0: 창미

Tuba na bazo, tada chi chi sen ji pi lin zin da na, pe jung long ti nyin ti li kong kan ke long ti chi shu du ri zi lin zin, se chi tura shi ba ti re. Nga zi lin zin da na, ngor ju yin, nyin tar shu bi chu zu dun pa ni je pa para tong ku yo pa tang, nyin di gong du chu zu dun tang she ka ni je tang she ka la, jia tong shi chu yu bi, zin zhung lin ji ne du tu da nga zi lin zin zin ji da ga zi xia.